0: Bana ba mama, turaje tujinoti. Iyi noti niducike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Niwumva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twahatorera kabiri. Gabura mu gatatu. Izo miliyoni 50. Ibintu tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzobisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuza ninda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Jebona ganye cyumviro, mparameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamwo gatatu.
2: Mwabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu.
0: Nari gutangara. Igitumu twari bwavuge kuva kare.
2: Navuga iki mugira musahure? Ibyo mugira byose, jewe ivyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzonabivuga. Mukayaje ntimunampe.
1: Wa mugorewe, aho natwaje kwanikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu. Urabona?
2: Mbeka bumba ho ikura mu bwenge. Aya mahera twayakoresha ico yagenewe. Tukubaka nk'ibitaro. Wopfa.
0: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka. Tuzokoresha miliyoni 50 tugejeje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi.
1: Uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati ikizoba tuzonwa umuti. Erega hapfu wavutse kandi ntikiribwe ipfu.
0: Gumukira hiyo. Nije ntwara menshi n'inkibagwa nk'uko ya mbere yabazwe zose ziragarama.
1: Nimba wanse imenyo yarye wenyene n'ubundi wari gipfa mutima cikwegerako. Ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
2: Ibyo mugira byose. Mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubaje tubamongore nk'intama. Ariyo badushize aho turi.

0: Ngaho rero Audifax muri kino gitito turumvisemo uyu se uyu muhungu.
1: Yego.
0: Se uyu muhungu yamurereshije impanuro. Akamuhanu batuzuraba ibinibi, uzugira ibinibi, turumvisemo no uyu muhungu atavyitwaramo neza ngo akurikize impanuro se yamuhaye. Na nyina yarunganiye mu gya se tiyamara mwana itwara uko se yaguhanuye uko yagize iki wa muhungu ntiyavyumva.
1: Yego.
0: Twumvisemo nizimbwa iyi rurebya na rujongo. Zakoze igikorwa kinini na cyane cyane ko zamucunga zigakora ibikenewe byose ndetse zanahavuye zihamukura mu gihe yaragiramiwe.
1: Yego.
0: Twumvisemo n'ico gisizimwe. Ico gisizimwe cyagomba kujya uwo muhungu.
1: Yego.
0: Ego. Ico gisizimwe kugira gishake kujya uwo muhungu. Kubwa wibaza yuko coba cafatira kuki cyamuhora iki.
1: Kigisizimwe muri rusangi sinovuga ngo hari ico camuhora muri kameremere y'igisizimwe no kurya abantu rero cyaje camugombwe yuko kimwihereza inyama
0: ariko kiburaho kimuca
1: yego
0: tugereranje kuroranishaga Audifax ibyo tuzumvise muri kahise.
1: Yego.
0: Muri kahise turumvise uwo muvyeyi yagerageza uko ashoboye kose guhanura umwana wiwe akamwereka ingene azitwara. Twumvise kandi nuwo muvyeyi yasigaye uwo nyina uwo musore nawe nyine yagerageza kunga agahanura akereka uwo muhungu wiwe ingene yitwara akanamwibutsa n'impanuro se yamuha. Twumvise kandi n'ico gisizimwe. Twumvise kandi n'uwo muhungu twumvise n'izombwa. Ego tugiranije kuranisha muri kino gihe abantu bameze canke byo byabaye muri kahise muri kino gihe hari aho tubisanga canke n'ivyahiranye n'ico gihe nyine.
1: Ha, ubu rero nivyo bihari. Nivyo bihari. Yego, no cha mu maramake. Maramake.
0: Reka duhere kuri uwo muvyeyi.
1: Yego.
0: Yahanura umwana wiwe.
1: Ni ukuvuga ko ababyeyi b'abahanuzi bahanura abana n'uyu munsi bariho. Bariho aba babyeyi bariho babwira abana ati bane isi imeze uku kandi kuyibamwo bisaba ko umuntu agenda uku akamera uku nakuriya. Bakamubwira ati mwana uri mu buzima kanaka buza bw'ikinyeshure witwara ku kameruko. Tugeze mu buzima bwo kurondera ubuzima bw'imibereho ya buri munsi ugeze mu kazi ati mwana anje witwara uko. Ati ugeze mu bigero ugashinga urwawe hageze yuko ukenera gushinga urwawe atuzigenza ukabavyere bariho. Bariho muri kubu bariho
0: abo bavyeyi bariho
1: bariho.
0: Ugiranije bo babangana gute?
1: Ngereranije bari ku rugero ruto cane aho tugeze ibintu biko bitera bitituka.
0: Ufatiye nawe hambere.
1: Yego. Akarimo karagenda. Yego.
0: Reka turahagaruka. Yego. Twumvise yuko ariho nabana bahanurwa. Yego. Aha twovuga nk'uyu muhungu se yagerageza kumuha impanuro kandi akemera ko azumva. Ariko urabona ko vyarangiye impanuro se yamuhaye atazigendeye.
1: Yego.
0: Kandi bikaruhira kumubora. Mbega muri kino gihe hari abana bahanurwa ntibumve ugasanga bicishirije habo.
1: Yego.
0: Canke vyahiranye n'uwo muhungu nyene muri kino gihe navyo.
1: Nk'uko byari biri hambere kuri uyu muhungu. Uyu muhungu atwereka yuko abatumva batumvira. Uyu munsi rero hoho birarenze. Birarenze. Yego. Ariko kandi ngiriye ko gatoyi. Hambere aho. Barakibwa bakumvira. Uretse nubwo umuhuka aciyemwo. Barakibwa bakumvira mugu uyu munsi ubigiranije no muri kuru. Ntibumva ntibumvira barumva muga ntibumvira
0: ntibabwirwa ngo bumva
1: barubwirwa bakumva muga ntibumvira. Yego.
0: Aho nababona bo babangana gute ufatiye nko kwijana.
1: Yaba abumvira bariho ariko bari ku rugero ruto cyane nikwijana twofata nk'abatanu yego mirongo icyenda n'icyenda bose ndabatumvira
0: reka aho turahagaruka tubanze dutere imbere gatoyi turabe iki gisizimwe nacyo mbega abantu bameze nk'icyo gisizimwe cyangwa ibyo bisizimwe nyine biracyariho cyangwa ibyahiranye n'icyo gihe na cyane cyane ko n'ubu mbere ibisizimwe nta n'ibyo tucumva
1: umugani ugana kariho igisizimwe kivugwa niwe muntu ntitukironderera hariya ngo ntibikiri mu mashamba ibisizimwe biriho ubuho byaragwiriye birahari
0: ibyo nabyo tubisanga
1: ibisizimwe tubisanga muri twebwe nyine abantu ibyo byo mu ishamba tutakibona biri muri twebwe abantu ni twebwe nyine biri muri twebwe
0: twebwe abantu buntu
1: twebwe abantu buntu
0: epuda
1: yemwe nta mwongo uri satu bidahizwe
0: nk'akarorero ugerageje ku kwerekana ati ibyo bisizimwe tubisanga aha n'aha
1: ibisizimwe ni henshi mugabo reka ntanga akarorero kamwe uyu munsi umuntu tuje mu baguranana uyu munsi umuntu iyo aguranye ubundi urasanga atakimusubiza mugabo aho tuba tukiri hagufi uyu munsi umuntu arasangira agatungwa n'ubundi muga kugira akamwegukire kabe kaguwe wenyine agaca atangura kurondera kumucisha umutwe
0: aca ashinga amababa nka byawe
1: abone ko yapfuye atakiba ku isi y'abazima kagatungwa kabe kaguwe none si yego hama kandi uravye hari abagore biganza bakiganza cyane rwose mu ngo
0: umugabo ntavuge abo bagiranye na cya gisizimwe cya gazura na wa mugabo
1: c'amahembe yego
0: nuko nuko reka nawe hose turahagaruka aho defax ariko kandi twumvisemo n'izimbwa izimbwa zakoze bikomeye cyane
1: yego
0: izimbwa zigatabara shebuje
1: yego
0: imbwa nk'izo ziracyariho gaho defax araho tuzisanga
1: nagumye mvuga ati ibi bikoko bivugwa n'abantu buntu bavugwa wari umugani ugana kariho uvuga abantu aba rero bariho abantu b'abatabazi nk'izi mbwa zakoze ibikorwa emwe n'abantu b'imana nyine urabona ko zakuranwa mu kwiruka imwe yarusha iyindi iyindi irusha iyindi kugira zirakoze ubutabazi aba bariho
0: uti zero twozigereranya nande
1: izi uzigereranya na bamwe batanga amasumu ariko hakabaho uwabibonye akaca mutabara ntabe ikimu ntibikimuhita ntabagitakaza ubuzima cyangwa abandi bakaba hagufi yamaze no kuyihabwa bagatabara n'ingoga na n'ingoga umuntu bakamuramira akasubira akaba muzima
0: abo bose twubagereranya muri ubwo buryo
1: urakoze cyane
0: reka tumire amate gatoyi kandi hama duce tugaruka neza na neza rero mu mpanuro na cyane cyane twokuramwo na cyane cyane ko watubwiye yuko muri kino gihe ibyo byaba aho hambere n'ubu biba
1: yego
0: ndetse bikaba no ku rugero rugenda rurenga ruba rurerure cyane
1: yego
0: reka uyu munsi abagize ibibako byo kumviriza radio indi kiritsire barahakura impanuro ndetse rero banashobore no guhindura ingendo
1: cyane
0: nuko reka tumire amate gatoyi duce tugaruka neza na neza twinjire muri icyo gitito turabe impanuro umuntu yokuramo
1: murakoze
0: yego

mwese rero duheje kudondagora mukanya insamiri zindundi kwirutira bifurije ijoro ryiza n'imiryango yanyu yose iri ngaho mu kibitoke centre twagiye umve chegase che abari nka mu rugombo muraho.

0: Mano ndeke ngukunde sha. Mhm. Hello.
1: Ngore ni ngore musa.
0: Amahoro.
1: Bonne.
0: Ni nde tuyago twakuyuri.
1: Breathing house era nda kumuzinda.
0: Kumuzinda ni sawa.
1: Amahoro na mahoro.
0: Aho ni byiza by'abantu.
1: Uregiza kuri mwe.
0: Sawa sawa.
1: Kuri matamu wanje.
0: Mhm.
1: Abana banje.
0: Mhm.
1: Aliya ishubi nyakarambo.
0: Mhm. Ego. Ego. Ego. Aho.
1: Wanti kizira jango fero.
0: Aho.
1: Wanti ndari suri jira jitu.
0: Sawa sawa.
1: Ali bimbo.
0: Nakai.
1: Zavive sakupi.
0: Tel Aviv. No kono kumunwa nyo wacha ti Tel Aviv nda ikeneye. Hei. Tel Aviv ati nda ikeneye nda ngati kenayo. Hei suko. Haja ngicho mwana mwamarira arakironka ndugira ikibazo indirimbo Tel Aviv utegerezwa kuyitamba utitangira itama uwitwa Emmanuel kumuzinda ngo akaririmbo Tel Aviv ngo kanezereze abariko bumviriza insamirizi indund culture ngo kanezereze abana bo kwa Inarume ngo aho bari hose ngo babandanye bamererwa neza cyane ngira ngo rero wabyumvise reka rero twumviriza karirimbo Tel Aviv na bugicumwa no mu mariya kironga.

abaringa mu kimina turabifurije ijoro ryiza ako karirimbo teravive kanezereze wo bataziraga kwavu n'umuryango wiwe wose ngaho mu kimina mubandanye mororanirwa twagiye

0: Alo, alo.
1: Alo, ne?
0: A, Mahoro.
1: More.
0: Nisawa.
1: Nisawa. Batatira sogo.
0: Sogo, uri hehe?
1: Ukariya mu ruringane to muri komine bururi yago se nkaba akate neto na neto ha mu gisagara cha Bujumbura.
0: Igisagara cha Bujumbura ni kinini.
1: Eh, amukinanira ya gatatu.
0: Mhm.
1: Ego, nimekene bakundo ndikiriti.
0: Ibintu ni sawa.
1: Aho ni ti bare kare ro nduge hari ya mu ruringane to mbone umwana wanje worondera.
0: Mhm.
1: Nena kingi mbone na anje. Bona na mama wabo reka mbone uyu tekire ari ngaha mu gito bona sija ari ngaha nyene mu gisagara cha Bujumbura bona uyu tekire nyene ari ngaha mu ruringanizo mbone abantu tuti na gya karazira batabira sobo ngaha mu ruringanizo indirimbo
0: ni ihe
1: oduga na tako je
0: indirimbo nzoduga ni mukanya
1: wasa